Sani ni da ni ni da ba ma ba ma sa sani da sa da ni da ga ga re sani da ni ga ga re sani da ri da ma sa ni da ba ma ni.